0: Hello.
1: Hello.
0: How di por kaham tay lam soko?
1: Di por kaham na ra.
0: Sadi.
1: Hello.
0: Sadi di ni sadi.
1: Ang kini ko pura ka sa bay.
0: Sadi. Bobo, bor samung, sabor sapani.
1: Namukai. Ang surkabung mayan harap dara.
0: Sabor sapka sadi.
1: Orang sakri saba kum tu ya ani kas serang ya iman dor samung.
0: Okay, nong abah ini kasar mazal sakka bahing lainnya. Oh,
1: masih puru mau sam kabda sabor samung.
0: Aku, kasar samung tu kebama tonggla na. Sabor sap bor nong semia. Oke.
1: Amok ha, sugar kamu mau main tata.
0: Hai,